asafo Yehowa sori brewia se etumfo no ase brewia se etumfo no ase fa otwe konko ne fa otwe dua ne fa nwoma fa otwe konko ne fa otwe dua ne fa nwoma fa o bible ne fa o pen ne fa o jota Yemfa Awurade Nyankopɔn asɛm tie bi ɛnhyɛ yɛn ho nkran ɛnkenya yɛn gyidie na yɛmfa ɛnyɛ ɛnyinasoɔ wɔ yɛn mpaebɔ emu Genesis chapter 29 verse 21 to 29 Genesis chapter 29 verse 21 to 29 Mose nguma edin kan eti aduonu enkono enti chemu aduonu baako ekosi aduonu enkono bebacho meken kan na Jacob kachire Laban se famiyire mame na midano edu na Jacob kachire Laban se famiyire mame na minna no edu na meni no enda na laba bwabwa kumwofo nyina no na otopono na anajofano wadeniba lia breno na oneno edai na Laban de na ba wa Sipra ema ne ba lia ye na ba wa na adie chen ye no Jacob huno se eye lia emum eye lia emum na obisa Laban se den na waye mi yi enye rahenti ena mesum wo enye rahenti ena mesum wo na adenti na wadada mi yi enye rahel enti ena mesum wo na adenti na wadada mi yi na Laban se ye hadie wonye ne saa ye hadie wonye ne saa woma akuma enware ansa na wode abakan ama woma akuma enware ansa na wode abakan ama mami fesi 26 no mami fesi 26 no Jacob ni ofa ene Laban ni nua ba ene Rebecca enti Jacob wa ni mami ni Rebecca no ni ofa ene Laban na bra Jacob ejani ya bra na ninuya iso epene kunu no ujani ya no okoko pie ni wofa enchen ana okodu ni wofa enchen no okodu ni wofa enchen no okosumu ni wofa bra na oni ni wofa no etie no osumu ni wofa enti ni wofa bisa ni se me mawo ensum me akwa esese mitua woka esese mitua woka ewa juma oya mame no ho eti edie na obegye ana ahe ena obegye na Laban soso ewa mama mienua emayi baako ede Lia ana baako ede Rahel
Lia ye penny, Rahe ye kuma. Jacob enya odo Emma Rahe. Etinu of a bisani se. Dien na min femau as waketuyano. Semwa Jacob ka eni se. Mabuashi uba bayi domu. Etienye. Mesumo na maware ubano. Wawane ni wafaba. A sabreno na eye juma wajitum. Laba se. Ah. Midieni wa. Senye. Abonti suni baba befadye. Enye mbedi mefie ni pa. Eye. Adie wofia eye. Tilaba ni Jacob eye enshisheye. Se. Won sumono. Enebi. Nasesa enano evie dua. Wade. Ni baba kumano amana warie. Etie juma. Jacob yeye nyina. Suma. O sumo ni wafe nyina no. Wantuye ni emu kabia se. We ni eje. Ana we ni eje. Wadini nyina. Ebu abu anu. Etu ho se. O sumo no. Enfie sono. Evia. Wadini baba kumano. Amana warie. Sedi e Jacob. Eni ajene hono. Wayene samano. Eti Bible se. Genesis 29, Efri 21, Okosi 26, you know. Bible say, Waina, Jacob nsu bubu nano, ohun se, time wa su se, wajina warie, anase, Laban, edi, enshishaya, wani Jacob shishaya, wani ni wafasene shishaya, no, wamani ye juma. Enti weina dako Jacob friend wofa uncle wofa se sei ebre no a me ne o hyehye ye no se de me no ye agreement no se de me no ye e hyehye ye no time no aso edu enti fa me yire no ma me na me nso so me ne nko keteso. And I say, Minino, Antina. And the Bible said, Laba and Suso, I'm Poponity cry. Or Bobua Cromwell for Yina, no. And I Otopuno, Otopuno, where your party can see a change, didn't you? What did it ba? And money off our sema na ware to a top no. Jacob aya na Jacob ni se e pro to ya e koswi de e yemani o nyam se e bre na duo e fi se masum mi ofa e finchia en son na si se ya meni mi ofa ye ye no ma baso bobre edu mi promotion bre edu. Menso so mebe ware. Na menso so ma yobi kuno. Na menso so menya mebusu ya. Eti Jacob weni aje. Kromu wafonso so. Obi obeti biya. Na ni aje ya mano. Oh la ba wa ya diye. Otopuno. Ama ni wafase. Bro dini ba ema na warie. Sana. A protoni nyina mu no laba wo etrimu popi laba wo adwini bi efa Jacob ene ne nhyehyeye o ne nhyehyeye no nanso wa mana hunu wa mana ante de kopim se e protono e koso na ade saye Bible ni se anajo fano ena laba Omo moa Lia cheso chichire ne ho miesiesie ne kama enode ne koma Jacob
Jacob musu nim se ono susu ye de ne yira bre no tie ne agya ye de obeye nyina we na ade achi won kwohwe a enye Rahel ene ye de ne bre ne mom Leah ne ye de ne bre no okor no se oh ofa adan na wa ye mi sa den wa dada me ofa wa dada me enye de me ne wo ka ho asem no enye ofa se bo mina mi ofa se kuomu hadie ye nya ne sa ye ma obekuma enware ansa na pani aware ye nya ne sa Jacob se ah ofa wada dame ofa wa ye me forwa na ofa wada dame wa ye bukata na ayambia no laba unim se kuro bu ho enhyehye ye wo ho emra e wo ho amamre e wo ho na unim amamre so a won sei amamre na unim amani a won sei amani e enti se unim se ketua enware ansa na pani aware a wo fa sika se ketua no na nani je ne ho enti obesumo na esumu na chiri no wodi na mana ware no ade na wan kan chiri no enada empire bena me di wanim na ya bo afia kan kasam yi mo ye bo empire ya srewade se e wadi nyi afi na adafo nsam e wadi nyi uma ma ne uma mema wukunu oyire afi na adafo nsam oni pani beba ubana akwa mu unu akwa mu oyire akwa mu ukuru akwa mu tie mi ai wo ba akwa mu na nu dedede wasiesie ne ho kama hwese dia na ho su tie eni senia oyɛ ne niema fa no a utimu se ah we die mawie eso na da hyane mase twom eti ye bom pa yesɛ ewurade yo dada fo bia fri ma kwa mu pa ye bia ma ebesa ya pagya ani sɛ bible ni sɛ anajo fano ana Laban edi Leah ekoma Jacob instead of Rahel what's the sign of ye pagya pa bo yesu di mu sɛ ewurade wọn edru na adua what is sending pasebre dani ni panhirani dani ni pankrabia ni sisade ye papa ede boni e sha namu sisade ye ni onyam ede ani gwase e sha namu sisade ye ni chie ede ere wo sha namu sisade eye enkwa ede owu sha namu hihye esisade eye apomden ede yade e sha namu Ewade sebribi sa demani mu a Ewade empower mo ho ntoma na Ewade nyi wo firi mo paye bie mu a sebre ma ye kwan ya ye besi ya pagya ewa keke asem mu ni se oto puno wo bua bua krom wo fuo nyina no party serve yourself udi bia na umia wati bia kofie wabuwa kuremu wafu anu se waya party tiye pejampa ebo se eplu tuwo biyara ee koso ana ebe koso a edi mihunu yanka ana se saa plu tuwo no ebe yue u mihunu yanka u pejampa ebo se erade saa plu tuwo no Ewade mejantum ewade sei no enye basabasa e proto otu mi koso e proto no e koso no obi yari e wo proto obi ani gwase wo proto obi ewade sei e wo proto na wato ebi si

so anase ebe koso se ko di be ye poni e mame no se ko di be ye fidi e mame se ko di be ye ni miguasi e mame se ko di be ye ohau bi e mame ewa di dani ni mani nye shira ewa di dani me ni muame ewa di dani ne ni muame ene mi mama ni mi mame ma mini mi nyo ni ye mani ya sifo e puto obiara akoswa enkade boni na eba enkade awreho na eba enkade yaudie na eba kade anim gwasie na eba enkade oseye na eba ewade dani no na enim wayen ewade dani no na enim wayen ewo yesu di ma ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae se puto obiara koso ewo